tikli tumin huaku elisa chom sashkash li hunhun chi cooperativas utlaish mare te kaushla kautna yokochi atinak chilish li nalepa kuaye nakten to taqil chishkunil li kultikan li yokochi kotspal zalekyan chiru li saqeo kainan nakwan sashkawana akyochi shikli honan ut kumpat tanumer chik li kutan li shaman li poakwe y que os echa chico y cago a Dios narajo can y le cago a Dios aquíltis que el cajón al manatis que el camatan rec angelac ut recuang se espen li ruchicho recuaye entobi sacal reru taquil ut tacapano li hunhun chic angel li hunhun chic taclac li cuanza li caen li cuanza li en la espana li cacuan fixa li hunhun chic cooperativas tentor takana un nak makwa chal re ilang nak makwa chal re chunlak nak makwa chal re sera ik chiho ka anu maka hunak niro sila li takataw malak chal sachwa li honal yoko aron makwa haan di shpeul malak makwa haan di shkiala li esh kakomon esh kanakakwa li choke shi kabingkil chiru li kutang anak kwan tentor ban rahlal yoko chish taupal rusilan li aru takapano li aru takako li aru akwi li kwanza eben tene pamil shpanung kil kona shtakla li shakrab li hunfo chi kooperativas ut kultiko ere na rahlal akwi na kakots eri kin na li kwanza li hunfo chi kooperativas na shkesa kapen hun cholok rahlal kutam shpanaki inka na kapano haan yoko akwi chikanak chi ishwe utarin na bali etalil na bali esilal akwi dinaru takatoch manak dinaru takakot sa eben chikun leshla esh nakikiretal na mare nakachenak la okwal chapil li kanghel li nakapano aban mare kwan khanda nakwi chik li komon li kyosh kawresinkil ri chi us ut saikhon kutan anjik kwal chapil kishpano chiko ut nakatak eretal la o Anjik kwang sa likan na ah, anjik kwang sa le na ah, awan karus kulman na lang, chanchanta kwe, shka kohob, ha chol, shi kohob le chol, inka chik shi shlu, malaki inka chik shera, shka uresin ki le ere, ut khalan chik shkulak sa li na akhek, resh anun ki lik angel, kwan siya apil ko chik, li kyo kej rakhchak shpa anun ki rupela, malaki li kyo ko rakhchak shpa anun ki rupela, angel bi ru, taka e, kosh komon li kana leb a in kosh komon li shkawre sinkil ke nak ma honsu trast taka koho kachol rik inji shuni li karo jo po chishta uba kuya nak kwan us shpelik angel chaku to nak ta kela e rena kula rena kaber wal cha pil rakun chik jo kat chishpanun kil a obre sink li kwanza de kapen li kataklan kil nakpon ko sa likong kong si kooperatibas. Kaya nakpon na kakere talad na mare inkahwal chapish angel ang kilikape mare inkahwal chapil li sinang kili loklakse. Karo likuan sa laben lahat mahokan to chik tabano inka. Kutkun na liba kwa yan naro takachapan nakpon. Mare kyokesh kawresing kilerit sa likong kong si kooperatibas kwa kakotsyak lubela. Mare kyokesh si mes algo li hunho chik angel epal mares yo ke shitin ke lo li na fer li na kwang wis chinan ke li kape chinan ke li te kwang chik angel li karu li na ke banu ara mala kwang angel li karu yo ke chish banu ke a hun kaure sing li yo ke shi ta ke ak na in ka te ti ki banu ke ko chik li angel ko na che choi chiru li chap shnu me mala na choi mang li chokok mare tochiruli chapain sa istik na hecha karon na rasti ba sa ina in kaso si ta chapli kahele pa ko na shakana tentor tohta kaoresito tentor tohta mesiru tentor tohta tiyakwasi rena tishpan ko jiklish kahel utli na hech malakli ochochnali na oximak mare kwam ayakli okes aran Kalau tak anu macam hokan aku, tak tiki kucik lik angelak hingga. Tentu nak tak kuil, kalau tak anu, renak tak cabi lo bersih, renak hingga kucik kuangka jahkilah ha. Juli,
chokok li tiklakre, chirob li po marekyo chichalcheko, chirob li tutan, di nana chokchak, paman, kwan kosa hun ajej, malasa hun honal, de shkawe sinkirke chichabil, renak, chabil takabano lik angel, renak, tikrahlu, ta el, malasa takabano, li lok lak angel han, aban kwi la o mare, ta kuarti kachol, li ka kaushegal, u takakien, akto kwanki honal chikure na takabano, na takakeretal, naru na kosh. Taulik Angel Khan naruna kulon but tohmahe kauresim ilako rish anunkil rish tikibankil. Siho kaimbi nakakyal pa ere shkospal li hunghok chi sila li hunghok chi nalep erikin chi hunilash la ishli. Komon khol kuchik li joke chi holoming. Aban kwan keshakwila ishli komon li nakish oken rish ten ankil li angel inashpanu la holominel. Y con que es el consejo de administración, la que se quiere la es, renac, tes oken, reshpanukil, jun atlik, angel, spanak, o una conca fichat li kaurecin, malak li solo krubelak, nak, inkana tzaklok li honal, inkana tzaklok akhi, lisht alili komon, li nake oken, kre jolomen, spanak tek ereta la es, o bakhi, una conca. O shali consejo de administración, religión, jun chico operativas, ut kwan, sashpene, vale, rispal, chishkunil, Nakyokchi ek li halang halang chik angel. Li nalebya in tento taka eshlo al tento taka iot taka ano man na mare na palsut na kulat kikin mare na palsut na ka iot ng ano ka ano malaking ka naka echi angel sa kapemi kwan ribal nak yokchi ek li angel hong hong chichabil kutoko chishkotsbal anak kwan yokchi Ilman nak yok li kauresin kahwe yok li tolok sa lihong kong chiko operativas ba nak po akshkahul di kachero nak raglal kutan nakakel ka e malak nako oken sa hunak li kauresin sa hunak li tolok ut moko naruta nak takakanaki moko naruta nak yal chikibiki wakwe takatsap li mataneha in sa lihong kong chiko operativas ko asociados o asociadas a los conjuntos cooperativas tanto Taquang li Taquang tanto Taquang li Okeng ut tanto aquí Taquilat Rusila li Ángel Sanjón li Kutan Kutan aquí li Shkwash Kultikan que ya Riken o Belag na Mare Sejón Kutan Taka Keretan na Ta Shik Chius li Sachom Utmak aquí li Rusilal Tishkana Aman haan naru nakatauru chi chabil shpan na nakanawa fi nakwan angel ta ano mare toko nakwan yo kesh chistiki bankil mare chiru li shakit li chiap shnume che tiki bakwi shpanun kil aru narak kebal haan nakwi tento anume kun chiap fi chiap o shi chiap venak la ishte tiki rilbal li rusilal aru narak kebal haan nak Chiro cha fakwaye tokyo kochi oi bening tokyo kochi chola ninkil di akwim ka in laru akwi takataw jirish hanare bakwaye eshka komon hanak di uchi nink na ay narak napal bayak di honal uch napal akwi lik angel tento tak ela metseu tento tak ela honal uch napal akwi li loklak tumink li tento ta oksiman chishunila nalib ha in ak naka kot shakbayak erkin ak naka kultika chero ut natawman rosh man nakinga akwi chak nak nakulak chi kutan sa kem li hong hong chi esilal li nakakam sa lekyan sa shkawa shkiap shkush ferekobera li naukeng erkin rakhlal kutan o kwanchak kutan naka kot shak erkin anak kwancho chi okeng li molam maga re ten ang re okeng nakikulak li komong sali hong hong chi kooperativa resh kosbali kaush resh kebali kaoresing resh kosbal retalil chi shkunilik angel li kyochi panumank li kuku kapan shpanunkil chiru li loklakchap hain malak chiru li loklakchap bakwe li kyochi chaji kuho nakakulti karaklal kakwe saruk li kawadios kwank li katyuam li kahonal anashnaw to karut toruk chi shpanunkil sashben li ruchi chos hain sali hong hong chi kooperativas Awan anak kwan nak to kwan ko na anak kwan nak to kwan katla at ut kwan klamatan re kanselak tempo ta manu chi chabi kanak wi chi chol chol chol ko es kana ka kwa es kastitin la es tatan la kolo minel la jihun ho chi kooperativas na
cholchok chikuli yokok chiatinaka napan. Ril al changru kyochi shiki hunhuk chik angel. Ril al changru li rokik tumin sa shkash li kooperativa ut li relikahkui. Pich olcho chiku par kyochi shik par kyochi chi elk li sa chom hunhuk par kyochi taumang li tumin nak taruk kwang li angel. Rena taruk aki kwang li akwim kuti uchining sa li hunhuk chik kooperativa. Naranas tienak Tokturu li angel yoko chishpanu kilaran. Wi inka, tento, silpal rishi chabil hain, tento shnau pal, hotyal yoko chiroxin kil, hotyal takak re angel lak, hotyal akwi nakakut uchi ta okchak malak li takulong sa li hongho uchi. Angel malak sa shkash li kooperativas. Usa naka hultika chak lupen lak chaka in nak narape li chia, malak na tikla li hongho uchi chia, nak angel ro, taka kawre siete, taka tu sobre talili ka angel. Awama kwa kahit kakye, tingkaw ana ishkali tse, tingkaw ishkali kapeha in, di koche, hanak kuya in ishkali taoman, kuy maka, chan rush panungkil, muko taro ka, rahlal, nakakots erkin hain, ako yun yun nakikata sa tsalesh ol, awan, naka kultika kuchika nakakwa, shman ako yo kochishke wan, li tsolok muko narakta. Mare kwan, esh kwan kilalo, nashkin, anakwa na in, kwa shikichik lin na uom, Sin kawresik ko si Uz, yung kinchi Zolok, yung kinchi Angela, kut maani chik taruk ta asok ni karu ling na wo malak ni karu ni linim ano naman kun nalip haan malak kun ausnak makuha sa shbeul manak hakshkako sa kuit erikin jiru li loklak kutan hain li sike li kakwa nak pehong kutan mare kwanji kunak Kwan seb ish ka ush, kwan seb ish na lep, ish ka wresi lep, chi ush ish ha bil kuchik. Kuta kumon han, naru na kanna chi ish beh. Li takakel biyarin ish ka kumon malas li takasik, ma kwa akwi. Shnimo wresin kil ka kwan kil sa shpen halaneb li kumon, shkep al ka kwan kil. Sa shpeneb li asociados, malas li asociados. Shre li hung hung chi kooperativas, malas shkep al ka kwan kil kwa koluminel. Ma kuaha an li shpeul, ma kuaha an li takasi. Tento man kwan kakao shlepal, kwan kanawom, kwan kakao resin kil. Resh kola nin kil jishkunin li shkanghen li ka kooperativas. Renak la at tatuluk si okeng, renak la ta kea chol, renak ta lela kao shlepal, la nawom la kao resin kil, re la kooperativa. Manak kui la ating anak man hay malakin anak ka wresia kui bubela tat kulak sa hunik angel manak mare kwang katsa hunak lik angel anak kwan ta kwe a kui nak chanchan ta kui mare bak pola ku mare ing anak atu chi ek a mare ta kwe anak bak pola woks ka bicha ing ata truok chi ek awan tek aushlaha in anak kwan mare te chelashu Chamo na ta kulman kaan, anita bag okliko, manak anita bag okliko. Naro na kulman hain, dikin na. Laat yung kata kawresi akwi. Malak la o yung kata ka kawresi akwi. Ho a holominel put ho asociados, kwan sa kapen rahlal o kengsh kawresi nkilke. Manak li ani yung kanash na. Malak li ani yung kanash kawresi rin. Karo na ro tapat sre laat. Karo na ro kasik kuilat. Nagit ere talak mare kunak shkawresire kunak wangkli shnawo. Khalanjik nashikrik ilu nashpa tre mare chanrush panuki kunak angel. Chanrush panuki kunak li taklak. Aman mare kwanko la o li kaw bayak sa li kagaw shlepal. Mare la o bayak lah kem ut. Anit pa tsokke? Anita kulak kikim alak anita shik chisik okere natish. Kulak bayak li shnalep kikim. Ng aushlanak maani mahon li komon. Ahel biru, nanalip hain. Di kwan li kokal li kokep siya biyan ka nakwan sa likungkong si kooperatiyo na kanang nakokal. Ahel akwiru, dinalip hain chokere la esh ish kokal. Manaka nakwan mare ang ka nakairak shik sa litsolepal, nak nakishtaklak shpan le na le chukwa shpan le bleras. Mare nakiking aroh edin shik sa litsolepal shpan na kwan klik ahel tento tingin banu. Kaya nakuan klik angel aban kui la at nakuan. Yo chik ek la matan le nakta kawresia kui vre nakta solok chak. At yu ano chi ancha la chol. Shman nak
Makwah pizza ben kwan angelak. Aman terilah kwichi chabin na le pokoye mare se hunkutan de ke kapisa kiap skush fele kobera na pinga ten toto angelak. Makwah handin na le. Ben kwan sa kal ke banchu be le kulub la es. De na kwan ple kawilal na kwan le sakaem re na kwan ple kawisin ke yo kwichi tsolok kwan ple rasinkile ruri sa ile chol se le hunka bal. Utkuinaru, na keshpoken, chitem ang, reshwanukile hunho, chik angel. Zale hunka pal, zale cooperativas, chitem angil lena le yukwa, maani, taramok cheru, shwanukila kwa yehaban, shwen kwa kwan, yukwa chishkulti kanke. Ut karu kwan rilom harin, mare tekela es, zena se hunkuta, mare es ojo asociado, o asociada de la cooperativa, akwang lena wom, akwang hum e, Olcho cherula es de arte rascula. Aban quincate caureciere. Arana colman y chocochisque para una cuana. Mare terecala es a vincate jo. Ut aranta caso osili y telisca que una cuana. Mare terecari la es a pacoclero, cauchuana. Desque juli angel salamelo tinca tanos. Panun quilinca tanos, eres inquilinca tanos columinque. Pues ahí no haré todo su epoche cheris la es li yo que si solo anak juan nat si es que hoy nakli que al pal ish cherusa si solo pan cui incaje caureciere cui incaje rile tzie cui incaje nomse le rusa shpen chishkunili na que shkocha cheruru pelag mare chal techo no veri baranza shpen yo que si ilok chek a cheris yo que si ilok se choshaut Aquí te tau, licha penkili, hujo, chipasom, lites, ere la es, hoshkomonkli, kelpan isham. Aman, quila es te caureciere, quila es, de que chor, taru, febano, camada que honatli, haslanquana, te chap, te shop, manunkil, ut mokonacta ligonal, tis camcherur, enarte, chaper, enarte. Es al hecho, Juanukil, ni que al ujal, ni que se nepsale en. Arrimi, taca, ere tal chicha, vines con apagua, esta seis en lap. Caunac ángel, una taca, ore siete. Na ángelac, chicha, vines salir a tuam. Na ángelac, choque, que la parte so er, lo son mer. Na co, paco, na tonin kank. Usted junco tan mare, cuante tamatan re, o ken, crees colominkil, junjo, chico, operativos. Awan kwi mag a nakabano wing a nako ken mukotoruk tahke istaw alur sik bali choko chistia wala nako o kana nakakehuli pokok chukere mako ahki hun chilang tento takatauru eskana kakwa eska sisin liu silali narak choke fedekobera ana kunelik ah ahaklo de kakao shlepal nak hun elik choko chi elk chuber Nakun elikyo kochi kwaklik, nakun elikyo kchi chabilo bresimang retalilo tresilal y cooperativa sunju. Aman, makwa nak kahwita chabilo bresimang, dirochushnal, bakwina chinamangli tse, bakwina chinamangli kape, makwa haan, li na akmangman hanak chikahunilo, tali kahun gabal, tali kochushnal, li kahun shakalil, saak kwang. Mak ah enak len songoli ocho chungko ko na kaje lah lanja ko bela kui la o ischali cooperativas ng kata sa milo ng kakuhik yung kambi na yung kochi kulak sa lekyang sa skawa siya pskus fede kobera li na kakam sa lekyang rah lal kutan na kaje lal kak e re skus pale keni hunko chi na le li hunko chi etanye li hunko chi esilal Nakoy bini bi nakla es take echi angela. Nakoy bini bi es kanakakwa es kasitin. Nakyochi ek chi chabil di hukuk chi angel. Wakska kultika chak resilal rubela. Nakak nak yoko chi shopali resilal malak di retalil. Chi kok aksa ut. Takak eka chko chi simpal rish. Tripal chanu kyo chi shik maus ma inka. Kui inka tentota til. Aru tento takabano malak aru takabano ren na takachabi lobresi ni angel han si ho kain akwi na pingato tana akwi ni ho nasa ni pe ut takakien ak mare hum po bo malak o si po si kmahit na rakadil oklak chana to oklak stiki bankil
Ribalos, Ribalis, Angel Hunhung, Anma, Quachik Sashbel, Pupelach, Vaklali Kutan, Bonaklat, Anakwan, Chicaguchi, Angelak, Nartat Sut Echakon, Mareta Tokskos Palre, La Polala Kahol, La Sum Atin, Karu Lishamanu Chaku, Chambush, Elik Angel Chaku, Mareta Hutika, Honimali Angel Chapanu Chak, Makachin, Manim. Changro di palakwi ak angel kaan malak ta kwa di kinebeb la komon di kinebeb la kolal changro di pali lok la hakwim machochi uching masyamo rusa lipim naru akwi na kurman kaya but kalau siya kwe hanak tento kwan kakwi ka angel ka banu aran di kin la lok la hakwim ha pokan tento takapan sa angel y kooperativa charo kwan na kwan na yoko chis panu gili sera ikha in chura likutan la chiro li lo la poja in ut takapere si rahlal li esilal ujun vena inka tokanak chis be vena sa shbe ul yoko chis pa bankil ya kataklankil con chis estatutos li hubo chis kooperativa anan li kwan sa li kapen maman Manichik, Anita, kulak afikin dari Tishman datang mengkilat. Ish, cheske. Polomin zaben, tento tak yachol, tento tak bano. Manichik, tak kulak, Tishman di angel juga kue kaflat. Okanak, anan di esilali joko cishkutspal. Elikin lah ish, kanak kakwa ish kastinsin, di nakistaliman salifungu uchi kooperativa sa enatekyal leher, enateke chol, panak humpat kyo chinimekli lo lakutan ko, kakutika akwi cheru anakakwan. O kanakwi sa ish kapik nakak shkospal, elikin na leb chiri chandu nakte kolere, elikin rilparu li lo lakutan, panak kwal kaw li Lokalah nacal kun pat na utir klihungu si nahek ut kilaon ka nakakolpim naru nakatau li railal awan makuahal li takasik akyo kosh ke barreta jisunil li jahkilal li jo chis kamal sa lekapen li lokalah bal ke awan sa kapen kwang ri albi charo nakto ken charo naktakaten akip reshkol alki chiru li lokalah malak li utir li jo chikulman sa lekalang chinahek Pokam i es kana kakwa es kastitin na kwa kuchwik chulti kankil cheru na kistiap skush kare kubera shkulak salekyan krikin gishte li molam maga ut na kapantoshnyere li honal shek epe rekap inkil cheru li kutan anak